0: is our strength. Our culture is our identity. And our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Ya re bolela ka yona yeo le rena pele ke thengholo tsa ga jwala ke bolela ka dikamano tsa bana ba ithuti ka dikolong ka di university le batho ba ile gore ga se batho ba ile gore ke dithaka tsa bona ke batho ba bagolo bangwe ke ba rutishi bangwe ke ba utedi ba ditekisi bangwe ke ba shumela what jwala humanelo gore solo se jwala ka seo ke solo se le gore se a tshwelela kuru re lebeletse baswa ba rena ba ile gore rena pele re ba rumetse ka fa le dikolong gore ba ye go ithuta jwala go na pele go tshwelela la di kamano cha marato jwale le jwale le jwalo jwale rena pele re tlo botsisha cha tsena le ho ne gore na ga botse botse di kamano cha marato go ba ithuti ba rena go ba go bana ba rena ba ile gore ba rometse ka dikolongo le batho ba ile gore ga se dithaka tsa bona bile ke batho ba bagolo bangwe ke batho ba malapa jwale solo se sna pele sino direga jwale le jwalo go dikere le betse ba le baleng ka kwa ra ga di tertiary jwale cha tsena le ho ne ke na pele ke tlile go yena ga botse thui ka yona kere a kere boleleng ka yona ile ka la bone motswadi mo ile gore ka ba ile re gona le wena na pele o ntshisa mafahle nga ga go rekwe ga botse gore na e ka bele gore na tharollo re ka e fihlela ge e le gore re a bolela re le batswadi re le setšhaba ka ge e le gore se setšetse ya diregela jale e setse e le kare ke culture setse ya direga ka dikolong ya direga ka di-tertiary ya direga ka di-university mola le mola jale dilo tse ka moka di diragalang go ba le ditlamorago tse e le gore ga di thabiša ke re jale e re o le motswadi o rometse ngwana gago o ikamogile tse ka moka o na leng tsona o re ngwana o ile go ithuta morago ga fa o humane le gore ngwana ga ela tseo ka kwa leng ka gona bangwe ke ba le gore ka bo mafelelong a beke ba humanega ka kwa mafelong a le a go ipsina boithabišo bana pele ba nwa tse dibose ba nwa dinwatagi jwale le jwale bana pele ba lebala ka thuto jwale tšatši na le kgono ke rata gore nna le wena e ke re tle re kwe re tle re abelane tshedimošo ebile re tle re kwe sa mafatlheng a gago o le motswadi o le moithuti le wena o kana pele wa latlhela gona fa letlakane la 0751329986 re rata go tseba ga botse gore na tlhotlho ye e le gore na pele bakela baithuti goba bana ba rena ka dikolong gore ba tsene ka gare ga dikamano tsa marato mole e le gore mo ba leng gona nnete ke gore ba etse dithuto ga ba ela taba tsa marato na ke eng tlhotlho e le gore e ba tlhotlheletsa go dira seo bangwe ba ka re motlhomongwe ke taba masheleng bangwe ba ka re motlhomongwe ke lebaka la bagwera bangwe ba re ke lebaka la menate ke mabaka a mantši fela nna ke rata go kwa mafatlheng a gago sa mafatlheng a gago gore e ka ba e le gore wena o ele ka mmono wa gago ke eng se e le gore se na pele se tlhotlheletsa bana ba gore ba dirije dilo tse jwale ka tseo nako le nako ka ge e le gore ke se e le gore ke pharela e ya diragala re bona e gona mo setšhabeng e gare ya diragala jale tšatši na le kgono ke rata gorena le wena e ke re tle re e sekaseke re boledišane ka yona latlhela fa letlakale la rena la WhatsApp 0751329986 re napile re tlo bolela le wena re boledišana le wena moyeng o ka romela VN o ka romela molaetša gomme rena napile re tlo gatela pele ka tše ka moka re ntse re le gare re ya tlhatlha re rata go tseba potšišo ya ka ke gore na ke eng se e le gore se napile se tlhotlheletša bana ba rena gore banape ba tswe taolong ka yona tsela e banapele ba tsene ka gare ga dikamano tsa marato na ba tlhotlheletswa ke eng ba tlhotlheletswa ke eng gobane go na le mašheleng gopole gore go na le mašhelele gore banapele ba humana mmušo ge ba lemola dikolong NSFAS le napele ya bafa le yona mašheleng jwale le jwalo batswadi bangwe banapele ba bafa ga gona le tselo gore ba di tlhoka ke nagana gore bontši jwa bona ga se taba ya gore ke botlhoki goba ke eng jale nna ke rata go kwa wena bangwe ba ka re ke peer pressure bangwe ba ka re ke bagwera bangwe ba ka re e no ba fela motho ge a sanka a ikemišetša selo jale nna le wena re a bolela le gono gona fa go the pulse of Jozi Mo 011 Radio, and then I will get the afternoon takeover.

0: 011 Radio News.
1: E ratile vela metsetso e mehlano fela go tjola mola iri yela ya bohlano ya bohlano ya bohlano go me fa re kwa ditaba re fa ke na gaetse di ya rena bongi we e be le ditaba tjela tjale le mela se tlosa re mo go nna lo yena ga jwa le magagesho re na pele re gatetse pele go polo rwela re ka gare ga se ri pasa bo raro sa le nane go la rena la the afternoon take over ke ka rulo ya rena ya bo raro go polo rena ne go le sa le thagogile ka iriela ya boraro go ba go tlofela ka iri ya boselela gape se le re swanetse re se be gore ka iri ya boselela ge rena re tswa ka fa rena the afternoon take over team gona pele go tlo kena lane go la dikakapa ke lane go le le gore le tla le tjela tja di sports mo ile gore motledi wa lane go le ke yena the people sportsman guru re bolela fa ka yena mpho ye le gore o tla na batloga le wena o tloga ga jwalo go ka iri ya boselela go ba go fitlela ge tla rata iri ya bo shupa a tapile a di le tjana le ba dialogue ya ba gona manane go a sia le moya a le gare a khatlampana ka o fetofetwa ka go fetoga fetoga ga ona jwa le jwa le tjatji ka tjatji jwa le magagwe re nabile re ipsinne na le naga jwa le rapile re tlo gatela pele ka gare ga siri pa sa bofelo sa lana go late afternoon take over ile kala bone ke le tjatji le botse magagwe ke le tjatji le gore nalo wena re ipsina ka lona e bile mo ile gore ka bile re gona ke tlo a ke tseba ga o se thwe gore ge ile la le khono lona o le feditse tlar ga le sana matla go wena jwa le se se tjatji gore una bile o ye go ikhutsa go mo ituku tšatši la go sasa mo e le gore go tloga go sasa re napile re tsena ka gare ga mafelelo a beke.
0: You are listening to the afternoon takeover.
1: Ya tše dintšhinyana tše le gore ke be ke rate le gore boledišane ka tsona tšatši na le kgono ke tloga ke bona gabotse ebile ke tloga ke tseba ke dumela gabotse gore tše dingwe tsona o tloga o topatopile o tloga ngwalangwadile mola le mola ka ga e le gore di tloga di ama nna le wena di ama wena motswadi di ama wena moswa di ama wena ngwana wa sekolo jale ke dumela gabotse gore le ge o sa kgona go ka tsena fa fela tše dingwenyana tša dintlha tsona o tloga o di topile ka ga e le gore re tloga re boletše gabotse thwi re lebeletše tsela e le gore ke napele le tlhotlho kudu go bana ba rena ba e le gore ba dikolong ba ditertiary ba diyunibesity jwale ba ile gore ba napile ba tsene ka fa le gare ga dikamano tsa marato ba lebetse gore ba ile dithutong felo fao ba leng gona bangwe ba ka kwa gare ga di high school ba napile ba thomile gona fao di high school ba napile ba tsene ka gare ga dikamano tseo tsa marato gomme se be le sona se le gore be re bolela ka sona tšatši na le gono gona fao the afternoon take over gomme na ka re go yena ka re bolela le nna re kwe maikutlo a gago godimo ga pharela ye re lebelaneng le yona pharela ye e tloga e le yona ka kudu ka ge le gore e a diragala ka gare ga society ka gare ga metse kae kapa kae mo e le re phela gona re ya di bona re ya direga tšatši ka tšatši jale re tswile go yona magagešo re napile re gatetse pele ka ge e le gore jale se ke seripa sa bofelo se e le gore jane se napile se ya re tšea storiša fa le seripe fa le sekutlwane sela sa rena sa go lakaletša ba e le gore ba napile ba belegwa tšatši na le kgono re ba lakaletša mahlhatse le mahlhokonono fela o dulotseba gore se se iregela ka moraga ga seripa gare sa metsotso go itswela mola e reng ela ya bohlano ge le ga jalo ke napile ke tlo go lokolela ye bosana bosana koša go tswa go yena Robbie Malinga a sepela le Sahara.